A tek nouvel bon maten la. Minis sa de yo koumase sa yo kaki National Cancer Registry. Epi CPL ka koumase jo dia. Le nou vie nouvel an detay. Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, le 7e jour à moi, à août 2026, et puis non, moi c'est Henix Joseph, et puis nouvelle en détail. Les pompiers en notre pays ont tenu pour Kapoukoui là, car essayer d'éteindre un défait qui fait là en réduit par sa fête hier, bon midi et demi. Côté yon kaye maçon, yon kaye 4 chambres, c'est pris défait là. La teni de moun ki de ka okupe kay la ale a epi yo teni pou koui sorti la pli vit ki posib. Yo ka di ko sa person pa trape blese. Se moun nan ki tou liwan yo teni pou ale mette tout kalite, tout appliance yo mette sa off la yo we se la fume pi tout bagay ki ka sorti la kay la. Se pou pi atene pou travay, epi yo travay bien pou empêche di fe a ale piès lot kote. Departement di fe la pou kon mette piès mwa pode a sou matye di fe sa la. Dr. Sharon Belma George ka pale ki zafè kranse an set lisi. Epi, I ka di ko sa kranse se sa ki ka di ko za pli la mò. Set lisi pou denye 16 lane ya. Epi ka di ko sa mette an registry la et twez important pou yo sa gade examine epi gade ki sa yo ska fe ki plime. I ka di sistem sa la, le yo implemente yi ka yi sa bay informasyon ki pli ki ka yi bay informasyon kote yo ka yi sa travay pli meye pou yo sa ay gade ki sa yo sa fe ki manye gouvernement sa mette divers resources yo la an zafè matye sante sa la. Eben, Bordele Correctional Facility yo jawi sou vwe sipò la pa gouvernement pou yo sa mette program an plas la pou sa rehabilite se moun nan ki la ko sa. E pi an pil se bagay la yo ka fè indikasyon, development skills e pi tout lot kalite bagay ko sa. Minis edikasyon yo bay yo se moun sa la 10 laptop la epi sa fet la pa minis home affairs pou support digital pou ka bay se moun sa la entrenman epi lot opportunity. Minis Danny Butcher ka di ko sa donasyon sa la ki fet pou Bordele la itil epi ansam epi minis Jeremiah Nobot e ka di se bagay sa la. Yo gade sa se yon bagay ki twez important pou se moun sa la. Yo ka osi di ko sa pa piski se moun sa la ale la jol pou sa kwe yo pa moun. Yo osi se moun. Yo se moun ki fe an fot epi yo ale la jol. Kwa yo ni pou bay se moun sa tout kalte entrenman. Epi tout kalte si po ki ni pou le yo soti la jol. Pou yo sa vie mette kwa yo an sosyete. Kwa ou ka, yo ka fe preparasyon pou lese moun sa la kite Bordele. Epi yon nouvel cricket nou ka wè kote CPL kay kou ka koumanse jwe la jodi ya. Epi osi nou ka ni football ka disan set lisi tout alè a Groundsbowl Darren Sammy. An sa ka ki CONCACAF Nations Cup kote la ka ni set lisi, la ka ni Guadeloupe, la ka ni Barbad. Epi osi la ka ni Bermuda. Se jwe sa la kay koumanse li 25 septem pou jik li 28 septem. Nou kay bay pli detay ya sou se jwe football sa la. E pi CPL la adan lot nouvel. Sa se kote nou jan veni an bout nouvel pou bon matin. Hein? A tet nouvel la nou kay kote minis sante ka di ko sa yo ka koumanse yon program. Kote yo kay wejistwe moun ki ni kanser epi divers bagay ko sa. Epi CPL ka koumanse jodi a epi osi football kay witounet set lisi tout ale.